0: Good afternoon. You're listening to West Coast Radio 92.1 FM, and I have IEC in the studio. They're here to give you updates. Walen placing and what are them muna deme pour muna te am sen voters kadi new mabay coaches and law. Yes. Should we start? You start at your lady before or you start at Khalifa?
1: Lady first.
2: Allo assalamu alaykum de len nuyé ñepp nek sa tural sa santa de len bismillah wax len ñëwaati nañ fi West Coast Radio 92.1 di bamtu war rek wax len suñ team ci fan lañ nek ci bir kem wa pour bëgg rek nit ñi gëna ci wa nit ñi gëna ci ñëw register def replacement ci wa bëtay tam ñi bëgga def sen transfert ci it's still on ci office bi fi be the 21st ci la yëpp di jeex légui at the moment team ci fi ñeeka bakaw two teams afa neeka légui benn bi mu ngi fajara around sabina fajara hotel ci bopam benn bi mu ngi bakaw ulbantaba joshua am nañ four teams benn bi mu ngi kanifin south ci juma bi amna benn bu nekk ci arabic school bi ñu ngi am ben Joshua ci Bantaba bi ak Ibotan Sancheba amna ñaari team tamit bi Talinding Bantaba ak ci Buffa zone bi lay suñ joggé Talinding dinañ dem Latikunda Sabiji ñu ci Juma ji Fajikunda ak la am benen Latikunda bi West Serikunda West ila tekunda yiri nganya opposite mb sar team bi mungfa kotu kware amnañ fa team kotu le aw ci football fiable tamit amnañ fa team ba côté lo basic tamit team ang fa arem betikan si divine prep school bi team mungi fofu team ngi janjang route amnañ team aren babun fati bundung si jumaaji ak bundung bohol place ni limni fofu la team ci nek be on the 21st so ñu ngi appel ñep geena ci dem register ñi am 18 years ñu register wu ton ak ñu bëgga def replacement suñu démé ci team ci ni dinañ leen défaral lool inshallah
0: jërëjëf waxlo ñu sa tour dé
2: ramu fofana SRO KM
0: ramu jërëjëf SRO moy lan
2: senior registration officer
0: jërëjëf ramu
1: assalamu alaykum baremul telong IEC muruta dan ko teke comme yal yalon ko dalta ke la ñaming ani mbé programme mi ko na sayenten albe yalon ne ko mbé programme mi ko na sayen muruta na ne ko tem pour ka ñoo hakilo bulandi ka fo ñoo le ko registration be ke kan ñaming ani timol be dami alnal bade malon janko dibasi AREO kanefi
0: okay jerejef legi nak ñu bëgga bamtu lu ramo wax nonu ci sosé place lim pour ñi mëna dem outil ci voter registration
1: okay comme kuma la ya fanyame suru akamoto na timol be damin sainting ka to mbé ya lo ne ko ngati gi saison start e pour carotil sayle mbaba na me carotil mo anin kilin wonon til tan nan nin nani na mol be yaay la saté kono ka fu mole ko registration be ki gandame ka registration voter card di mol so sainting mbé lokun labon la kono bi mo sibitolti arame salon registration be kum falale momo yalon ko mam voter card soto ise fere ke yefunti yetani tulanto milyalon ko timo mol bije ye register ni atara ibeda mi mafana timo motije sain timo tije e sauntale tulal fele sain be dulamin fole mi yalon ko e mare sitano je ye voter card ta isaje ni carte fay wato sita ise wakile eta odulato e carte fay sain den timo be fajarale sabina johnson oto ni ko kof kata baka o nyuta rek timo bije e mara karola yirindin ko to je timo bije o mod register ka ni obata ye niata mil bakaw kono long ila fata gi salema voter card soto bakaw ol bakaw bantaba timo bije bakaw sate kono je bantaba to timo bije le mi yalon ko ibe mod register kan pour voter card soto no obata ye nimbe kanifin barabaro la sitano kanifin south mox kanifin south la jamo to silon botana iceman kana nan kana national disaster management mafona mara karola jamo mi bije timo bije le mi yalon ko ibe mod register kan voter card la no bije kata ñu ol joshua jala tali Blackstone timo bije le mi yalan koy mod register kan voter card la so pour mo le fundi ngata ñu dulal nga register ne ko taje timo fana bele ñu josu am bantaba ajib bank senfour ajib bank ko maje timo bije le e registration la kunun noy saunta bi loy je commencer timo bije le mi lan ko registration ke kan sainting timo fanambele ibo town sanchaba ikafo dami ko pagi jola timo bejele mi yalo ko ima vota scar sur e se futano ni dula tole ibe registrale enin kaito bitalaje id card don wulu kaito wala any other kaito wala passporto wala itaje attestation de la assemblée alkalo ya aya stampier neo fanambele timo bele talendim bantaba timo bejele mi yanko registration ke kan timo fanambele buva zone sans en konoje ani la rekunda sabaji mox faji fo faji kunda wala jamo mi be manokam paka nyaati nyara timo bi jele fanam milan ko ibe registration ke kan ne ka votas ka di mol ba me info fu non after
0: okay
1: yeah
0: jeri jef ramu ñu fatali nit ñi deklu rek hajna amna ñeena ñu jaxle ba legi ñan ñoo mëna dem pour outil votas ka
2: wa votas ka legal age bi etin la di nga wara am fukki fan ak fukki at al jurom ñeta moy etin
0: wa
2: legi lan nga soxla pour dem out votas ka borom warna am su de gam fokk nga nek gambien di nga am fukki at ak jurom ñeta way da nga war nek gambien
0: okay
2: gambien bi tam lu loi bi wax ñene dañu nek gambien way ben ci sen wajuri lu loi bi wax ben ci wajuri na nek gambien ga judo fi ben ci wajuri nek gambien legui lo wara yobu ñu da nga yobu sa birth certificate bu de amulo birth certificate ay id card id or passport ñi am ñene ño xamne nak mais bi seen kayti reer ñu dékon placement même di toxo yi kayti reer way nek nañ ci bërepp bobu nonu lu top lu upa ñaari wër ak dara ligay lu ay ici wax fofu moy da nga ñew ci ñun ñu jox la kayti lu ñu oy alcalis attestation nga dem ci alcali bi mu attest la bu la attesté nak ñun ay ici boba da ne ñew ñu mën la défaral voter card way ñene na dañ dem waxe na alcali bi tam xej na xamulen
0: wa
2: xej na tam mo tam question ci mo la nit ki mom tam bu la nanguta attest nak bobu mo ay ici mënu ci dara dinañ la jox kayit bi wa alcal bi moy def ligey bi
0: boboy second stage
2: bo wa bo moy second stage bo amé yoy yeb either of the lima tudani bo ci am bo ñewé di nga am voter card wa
0: jeureu jeuf amna ñeena tamit min nañ su toxu nañi place wa comme niko waxe na alcal bi xamulen wala demu ñoon woné sen bopa so dañu fil rek né ah jarut may sonos mo bopay mo tax nga gis ñeena ñu joggé place bu sori ñeena joggé won nañ banjul toxu nañ yenen koxi yaaka nañ fa sa way taxu ñu ngey delu wat fiñ joggé non yépp di continuer di vote
2: fofu
0: because fofu lañ fiir né ah ñepp xam nañ leen duñ choono pour dem outil key parce que ñeena mom suma massi dañu tayal yena ayone tayal na demati di doga jabanté fi ñuma yobu up and down up and down nañ ma jox problème yu du jeex lay tama yu du jeex so ara ma continuer li ma am rek mi jeexal sé
2: wa amna ñeena loolu lañ dé def wa su dé tam loolu xam nga li ku nekk rek for your own convenience mom nga hol so lool mo xamna wi also came with this option of transfer di hol tam nit yi li nga xamne dafa la nopal rek wa ko ñene dañ jé tuxu bi rek peñ na minangu so li ñoo prefer moy fima deka ak fima nekkon fiñ ma xam why not ma tok fofu wéne suma bëggé dem laaj the new settlement mu na am alcalde fofu xamuma te xejna mu na ma laaj questions yo xamne I cannot even answer why fima joggé suma fa démé I feel so comfortable mu na tok fofu am suma keyit dégal dina fa voter way when it comes also to maybe development when it comes to your local government area da nga ni wa man dima ngi sani banjo way dikuma banjo li ci development amé fima dékk naka lay deful sani suma councilor be suma député be suma ni wa lolu tamou fa that's where the option of transfers come in wa so letam you willing pour nga def transfer ay ci tam we have those open nañ ci buntay fu lolu wa ngi mën nañ la transfer yow tu jogé nga fi dem fele ay bobu tan dafa fekk na tam register nga already
0: okay
2: wa comme par ñu nek ci 2021 bi ñoo ñu lañu défal transfer ci so neku ne ñu ess ñi ñi ess ñi mo fu timbi nek rek dang koy dang leena fekki fofu parce que ñene da nga xamne dañ nekkon fi for a certain period of time nek na ci fukki fan ma juroom ñaari fan o juroom benn fan way ñu move dem feneen am na ñene di ñew with the question ah timbi de suma bunti keer lañ nekkon way move nañ maybe xena time bi fa neka nekuma fa won tukki won na legi nak ndax fuma ko am rek dina ñewat voter fi suma bunti keer ñu leen dedet fiñ ko amé fofu nga
0: vote
2: lool motax ñu wax ni di sensitisation ni geena ci leen fi timbi neka parce fiñ la registré fofu nga mëna voter timbi mëno na neka sa bunti keer move nga tukki won ñu fekk timbi move na nga dem fekk leen maybe somewhere else wa ñene dañu jafane comme comme man fi la dik rek xena fofu la suma ko amé tam tudu dina mëna voter fi ma dikam né dedet machine bi fu nek dafa capture fu neka fim neka center bu neka ak nombam ko lol moy wat neka di feñ ci voter card bi wa parce duma la mëna register sere ko nga ñoré da nga voter Joshua o voter Kanife machine bi du ko jël yow ci register fi nga neka fofu nga mëna sané
0: wa do mëna né register na Marse Ngelo
2: wa
0: légui dama demati dem voter ji ci school yi sere ko na school
2: wa do fa neka do neka ci register bi wa do nek sey motax ñene suñu ñëwé sa demb amna kenn ko ñëw doon wax ni ah ñi ngi won suma bunti keer di way dama tukki won légui fu timbi nek ñu neko timbi de ñu ngi fi légui suma ko ami fo mëna voter suma bunti kër ñu neko dedet timbi mu fu ne après certaine c'est dina change police station bi dina change centre bi dina change légui yo sa tour fofu la nek waaw
0: nga bëgg ñoo féré lolu ci sosé
1: no problem ah ok comme ah kumala ya ko ñami sur wa kamala ah votas 4 comme mbadi kan ñami albeya lon ah registre dami ñanta carte fala jele ita registre no la marché ngelo yata fa bi ta fala sera ko nasku ah wota keno la ñen somanda ko do nata ako e benu ala bunda dal la bari atita motal lu anata kunun ko le fokku non suto so ala fa votas 4 le la nka ko wel timo bota jele so signed timo be dami fo sita jele ita registre je ako sa fana registre ja ba fayno la bunda la nka ay hani ita fayno la je registre dami e ba fala jele molon ko modi so mo be salon ko registre da woda e nyanta carte fala jele ade ni min fana la fa transfer la nyin kutamal mantere transfer kan 2021 talni wolle transfer be keri mbal dani la fana momo yalon ko yela votas 4 transfer le non e fere ke ta kamma e be larin official tole ete la votas 4 ta wolle fisata ni wote ni mata registre sono kana kum fale al salo wonya
0: ramu yang yow wax pour xalé comme ñu xalé yi nga xamné ñu ngi doga hit 18 digante 21 ba légui ñu ngi do am 18 years euh sen ñeneen sen first experience la mo né kasi
3: okay
0: ñeneen ñi maybe ñu ngi xalat sene ah man duma xam much about election jarut hit na 18 way xawma dara xalé la ba légui xara buma dem register bayma tok rek ma xaar be nga xamné feel na né xamna dara about politics democracy ak election ma doga dem di voter lan nga meuna wax xale pour ñu gëna sé
3: xale interesting la xale ya nga gëna sé nak do so ñëwé there's this question that we ask you perhaps you hold a birth certificate or the document that you come with dañu lay laaj mus nga vote su dé mag la tam fa nga laaj borom lolu because li ñu bañ moy double registration
0: okay
3: nga xamne dafa attract a fine of 2 years imprisonment at 500,000 or a ban of 2 terms jam nga do mo tan lay ask that question why hali su ñewé ba dég dañ dé enjoy lolu di la laaj nga so xolé ni kay with the card dina la won date of birth so di nga xamne ki last election living non registration register
0: wa adu muton
3: at so nga ne ko laaj borom is this your first time dina la wa so dañ dé experience bi ñu ko enjoy wa amna ñoo xamne ñoo ngun there was this girl that I met mu ñew suma center
0: yeah
3: mu ñew nak ñoo indi wu dara nak xena tamé bi ñew tan sen chiasi a doing a very good job ñu la wone gënalé ngeenam register
0: very good
3: way bi mu ñewé nak ñewuta dara mané ko légui jangat naka la mané ma asuma ci sé demo wone ma ñew bu né suma ñew di ngeen ma jox kayit mané ko digala ba ñu dé way bala nga am voter's card fo nga indi sa birth certificate sa ID passport or alcalis attestation légui yolo indi mu né ma dara man ko legi ana bat certificate bi mo ne mo ngi kër man ko dang ko indi boko indi dina lay defaral waye na xalé ñu ngi gëna ci ñu ngi try bu baax ñu ngi gëna ci ñu leena defaral voters card dédé lu wish lock tamit so kuma defal man la good luck waaw because it's going to be your first time full vote so ñi gëna ci ngun nak ñu leena ñaan ñu gëna ci waaw we have some few days left waaw 21st la yefi di jé ñaar fukki fan ak ben ci wër bi ñékani so buñ miss opportunity bi wow because come December 5th kam na ne bu nga ku ne rek I've done my civil right or civic duty you tam don't miss out
0: yeah
3: wow lolay wa ku nek ne mag ni sa su ñewé demone su di am gene ay xalé sen kër te nga xamne ni bési election dina fa fekk ñu am 18 years wel may fukki at a juroom ñeta bési election bi so interestingly nak suñ system bi it's designed in such a way nak even if you're born on the 6th di nga am 18 way bési election bi do am 18 so ma si bi do la jël
0: amuta ngot
3: wa do la jël so
1: I was
3: have another experience
1: so I was rek
3: wa am experience mo am de in ba côté jigen di dafa ñew mais ni xam nga comme suñ waxé né suñ doomi ñoo jurul lor dafa né ki diiw dé ay wër lañ ko magé so jigen ji interestingly muñ to understand lool mu né wa diiw dé amna way mu ngi magé suma doom bi ay few months
0: way
3: few months
0: diiw ben at bi la
3: diiw ben at bi sax koku mé December la 2008 mom doom bi 2009 la mu né aya dang rek comme daf ko raw rek ay few months légui I made her understand né ko dégala dé raw nako nangami wér moy diga mo nék difference way ki 2009 la judu man ko légui ki duñ ko mëna register légui da nga bay bi general registration dina fekk sa doom bi am itim bi opa sa 2031 légui jigen ji la muñ to understand
0: dafa
3: sore mom so muñ tal divine blow mu né way ki di suma doom bi ki am ni mu ngi magé suma doom bi ay few months man ko dégala
0: facto
3: di wow.
0: So ni from a year to the next
3: wow bemone wa ki nekhol ko mo be ki muna am te ay we rek lañ rawante
0: okay
3: wow so wa dek it's an experience like and wa dek ñu ci sante yalla bu baax that we are serving our nation wow with the experience ak li ñu am ak with leppali hew rek wa ñu ci sante yalla tam ni ñangi geena ci ñu ngi leen a saaf to the best of our abilities. Ñu ngi ci sante yàlla bu baax a baax a baax a baax. Experience nag.
0: Ok
3: that is very nice. Waaw ñu ngi sante ñëpp di leen gërëm di wàññi rëjëm jëf si effort si itam di génn si.
0: Ati ñu dégg ko ci man di nga. Rabu suñ dellu si xëy na nañu dóoral Paul.
1: Ok alaa baraka comme i surwa kam mooy laa ku ma laa yaafo ñaami ay experience ol mil soto fiiloo ko na kawole fo comme ilaa nam système o nga bil ñaami système o ñume dadaari ñaami comme i niite wuluuta niite bu tuuta dana it boo neti on the 5th December 2026 ñinaa e ɓe sañi tan nin sewa soton na isaje imari ni edunde système o ko nade ete ɓe wuuta skar soto na because élection lungo e ɓe sañi tan nin sewa soto na bare moo moo yaalon ko on the 6th December long 2026 etete ettino soton na so kam moo jele fonay kaaje commi mooli kafoñoo ko haa ñin seetan ñin ndiŋu seetan ndiŋu timin na jos kar dantan no mbele denta saŋoñin na wala kar dantan ndammaalo so ka tara ɗum ñin ndo wuluta décembre le ɓa yete wuluta januari la so obviously ñin ndo ɓa soton na ɓa yetete a sotonno la ɓa yete lwa fola ha ñin mun ñin ɓee mu tel ɓeeyte ɓe wuluta 5 kilo kono ɓa eɓe kawo lonno commi la système o ñin ɓe ñaamin décembre karotile luulu 2026 moo moo ɓe ettinie soton na imari ɓe votas car soton na par na tambita wala imari te votas car soton
4: mun nañoo delluwaat si place yi nga xam ne foofu la ngeen
1: def fila filasta
4: balaa ngi delloo si si yeneen question ñu remind ñi nga xam ne ñu ngi doog a tuune ne AIC ñoo fi nekk pour wax leen place yi ngeen mun a dellu dem yéen mi nga xam ne mis ngeen maybe round yi gaay demoon pour register ndax nga mun a vote December election bi ñëw ñëw
3: waa léegi si tiim si ba tey Latikunda Yëri Ngaña opposite MB Sarr foofu tuñ tiim am nañ fa tiim Kotu Kouare tamit am nañ tiim foofu noonu Kotu layout si football field bi tiim a ngi fa Bakotelluwa Basic School ñu ngi fa am tiim Arène Babou Faty si prep school bi Jang Road tamit tiim a ngi fa ba Arène Babou Faty Bundung si Jumaaji ak Bundung Bohol waaw place yi la tiim si nekk léegi ñu ngi wax ne ñu ñu góorgóorlu rek génn si ñu fekka leen foofu dañ fa di nekk 8 o'clock ba 4:30
0: ok
3: waaw
0: every day ndax weekend bi bokkut
3: every day amuñ samedi amuñ dimanche amuñ public holiday
0: yëpp ñu ngi dem
3: yëpp dañoo dem every day from 8 ba 4:30 5 o'clock la tees dañ dee ñibbi waaw
0: yaa ngi wax ne da ngeen dee laajte ñee na pour bañ double registration
3: waaw
0: am na yeneen yi ngeen dee laajte gaay pour nga mun a xam ndax kii register woon na dafaa ñëw nii pour tappaleen ndax yëfi saay-saay rek la bu ko def ndax ngeen dee diil ak ñii nga xam ne ñëw nañ xam ne ñee na maybe ñee na xam nañ ne am nañu registration ba pare register nañ ba pare waaye dañoo bugg rek xëy na ñëw force rek pour seet.
3: Waaw
0: ndax ngeen a diil ak ndax ngeen dee diil ak façon yii nii.
3: Waaw expérience boobu moom am na on several occasions parce que dañ ko dee dañoo make sure ñu laaj leen da question first am na ñeneen nag dañ dee feel offended ne ah yaa ngi maa laaj too much of questions
0: te yéen a wax ñit ñi ñëw leen
3: registre waaw ñëw leen waaw peu peut-être ñeena ñi comme ñu ngi wax ne rek adno no ñan ñooy wax on our behalf parce que da ngaa dégga ñooy wax ne waaw su ma amoon naa di waaye dafa expire laa leen di wax ne bul wax ne dafa expire nañ xool carte bi first mu ne leen carte bi dafa am numbers yi fa nekk da nga am center bi number bi first nga am iye biñ ko defar da nga am iye bi am montre bi am date bi am time biñ ko defar léegi su nit ñëwee ñu won la ne ko ah lii de carte bi lii la nga ne hakkañ waaw su ma ne léegi boo demee seen kër génne leen seen voters carte yi ñëpp nga xool ku bosa mel nii te am signature bi si ganaaw bii bu Aliou Momar Ndiaye moo wala won ne baax na because carte si dañ leen defar for 2 election cycles mooy di 2021 ak 2026 bi waaw léegi nag fa ñu bañ lu nit ñi double registration dañ leen dee laaj ndax votoon nga last election votoon nga xëy ñeneen ñi ñoom dañ dee mun a dañ dee bugg a dee jaxase so wi xëy ma bi di stratégie di leen laaj ñeneen yi ndax Yaya Jammeh ak bi la laaj pour ñu mun a xam.
0: Waaw
3: so that's what we come up with.
0: Waaw
3: leen ne élection yi Jammeh ak coalition bi votoon nga mu ne waaw Ousseynou Dabo ak kii votoon nga.
0: Waaw
3: Talib bi votoon nga da ngaa ne waaw léegi before ñu defal la comme laaj ku mag laaj am nga 25 or 30 years yooyu suñ la xoolee dañoo xool jël document bi nga indi waale ñu sàcc tour de système. parce que di leen laaj fan ngeen dee voté ñu xool su dee gisuñ ne machine bi wanewut dara te laaj nañ la tam nga ne ah votuma woon de mbaa votoon na dina ne xaaral ñu sàcc buñ sàccee ñu confirm ne ah votu la woon within here KM.
0: waaw
3: then ba yenn saa yi dami go to extra mile like waxa suñ IT department ñu xoolal ñu pour bañ double registration la pour ñeneen yi mun nañoo register birkaama ñëw dëkka si fii soo leen laaj dee de registre wu ma woon waaw té bay ñu so waxé borom né ko da touréré you can do a replacement démal fi ngi ko amé won rek ñu gënël lako waaw because system bi it's program in such a way ñun info ké rek lañu mëna gis wa Banjul information ni Banjul wa Birkama information ni Birkama
5: alright
3: donc dañ bañ database su bari tout match ñu def ko dafa 10
5: confusion
3: mu na sat mu 10 bala mu lour bé nga mëna gis yeneen information dafa jël time su mo tax ñu la di ask that question wa ñene dañ jé comply ak ñun wax dég ñu andato ñun ñu like len ñu wax le so xolé dang ko fa dé gis was double registration bi lim andal dafa am fine wa so dañ len ko dé wax ñu spell ko out very well just stay rek rek bala ñoo ñew ni amna ko ñew mëna dafa def replacement
5: wa
3: li ñu ne ko ñewal bi sangam pour jéss ko like in 2 days ci kan ñaari fan ci kan mu ne mom jabanté bi dafa bari
6: transfert
3: wa dafa ñew pour def transfert like maybe mu ngi joggé ci koogé buga légui fi la dék
5: wa
3: mu buga def transfert bi légi mané ko ndaw ci ñu né ko ñëwal en ñaari fan ci kanam mëna dafa jabanté mom xamul office bi way jabanté né besoona mané ko waaw nak mané ko wa légui mané ndax mënuma jël suma ID card dem outat fenen mané ko dédét mané ko yo already yang ci système bi su mané ko bo démé register wat dék fi nga déka mané ko lolu crime la té loi bi nanguko ma wax ko li loi bi wax ci double registration mané ma ah lo wax ma waxa ko lima wax mon légui sa ko benen jigen wax né wax nga légui ni nga so amé time anytime after bis biñ la jox bo mëne ñëw rek mën nga ñëw kat bang fi yepare tam di wax nak ñi nga xamne def nañ sen transfert yepare kat si paré né pour ñu ñëw jël suko waaw kat si ba ko lañ lay jox like ñaari fan ba ñetti fan ci kanam ba e week ba ñepp ñi nga xamne ci gannaaw like e week ego ñëwon nañ mëna ñu ñëwa jël sen kat si
5: fan la ko gaay mëna
3: jël ci regional office bi
5: ci regional office ba
3: fiñ demone rek joxé pour ñu défal len transfert fofu lañu déma jëlat sen kat si
5: ok waaw all right ñi miss bi su rombé ni ngeen délu sété ni place yi nga waka ngi tok di haré may gay because man suma niwo bi dégg na am nga yu domam bi this week né ko dawal gaaw é gay ngi place nangam nga dem nga register balañ la bala nga miss this chance bi is the last chance rombé bi amatut another chance bu nit ñi di mëna délu waat nga xamné réral nañ o register wu ñoon ñuy doga dem register ndax wa mu nga ñu tontu
6: ok thank you very much jerejeuf laccé bobu amna solo comme lo laccé ni is possible su nekk commission bi tok na waxtané ko suñ ko mé into agreement nañ dañ lifinat pour nañ replace carte sen voter carte
5: wa
6: at the moment
5: wa
6: le 21st ci lañu paré wa
5: so ñu mission yeb mën nañu daw légui ñu doga def ñu dem outil ci sen carte
6: ñu duga moto sa wala fas sa baxna ñu dem replace sen carte
5: wa legui mon yow tamit delul nga wax ñu place yi gay nekkan pour register
6: okay ambadim wala baraka bake IEC yalla won lebe radio to santé wesco radio 92.1 comme mba fukale ñami timol ben damin santé na registration timo mol be damin santé mbole fulal ye ka fale santé mil yalla ko be serakunda wes wolon lati kunda mafon la lati kunda yiri nga ñam mafon la timo be lati kunda yiri nga ñam opposite mb sar opposite mambura masar timo bi jele ika fo damie si talokoto di tax bi so timo bi jele new botaje still in serakunda west timo be koto kuare kuare to taxil kalo dami timo bi jele milan ko be registration ke kan ka votas card di mol la new botaje hanisa be serakunda west le timo be le koto koto jagne football field timo fana bi je koto layout football field timo fana bi jele be votas card di kam mol la momo yalla koy lafta votas card la ade yalla ngoy mu gambenanti isanjoye sanji tanin saysile isitano jele etay la votas carte no botaje hanisan serakunda west timo be ba côté la low base school to timo be jele pour ka mod register votas carte la no botaje still now serakunda west aren betikan london kona mafana timo be jele aren betikan divine preparatory school timo be jele ngana serakunda wolon serakunda central ti timo be janjar route hyderakunda ela jamoto je timo bi je la mi yalla koy registration ke kanka votas card di mol la no bota je kata bundun ka kunda timo be aren babum fati ni tambe da janjaro do mandi li tarafo nyaato do mandi be duto ko je timo be tara sitin je la wala fanam be mod register kamil be bundum ma fon la yena bundun na jamam bato bundum mox timo bi je la sainte e registration ke kanne yena fo bundun kono bundun bo hol jane ka fota garage do jamo min bi je timo bi je la e registration ke kanne momo yalon ko imam votas card soto 2021 ade mo gambianolti e sanji tanin sayo sotole id card o bebul wala wulu kayto wala passport wala niyo dodo maltebulu bari etaje bi attestation o dilele ya sambala alkalo ya tampuye etaje e votas card dilele so baade wol be ni la focalé pour que mo le wuli kato arame salon registration be kum falale fo e balla fala mo malo bar sainte arame salon registration be kum fala til tan nan nan kabring e pre karotil say fo me karotil mo wanin kelin registration wu cho mo walti so arame salon registration banale a momo yalon ko e man register wala mi la voter card filter ya fere ke ta timo be dami yela voter card replace ni mem fana lafte la carte faidu la saundi lale ya fere ke enan office auto caraba avenue aliam franco balaje e be moltaraje ya foy ko lafte carte faidu la saundi lale e be mako la fo mo filé la carte faidu la saundi ya foy tele kelim fulan jamay sin la voter card kamana ni nata la voter card kama e la information min bebe kayto bala bebe kera kelinati bari fo carte faidu la carte faidu la don wala be falina bari ita fanga be dun dami ko e mantaraje sa e saunda dula dolto so la carte faidu la wala be falina avec la dula doti ya albesa lo wonya badewlu sainteng komi nga fala nyami aic wala be radio to sainteng ka fala na timo molbe damin pour kata registration lol ala baraka.
5: All right, yene ngi mention database bi ningo waxe database banjul banjul sa recunda ak yenen gohi which means ne yene ngi jël extra measures precautious measures pour nga make sure rek ne comme ningo waxe bugulo mu heavy ba nga xamné out bi dafa ñeu jafé yenn because networks moy lolu as much as deñ you strong nañ sometimes yena say moy dafa démé naka su nono computers tamit the same way so de momu enu de momu dis mu hevek mom pour mo jox la li nga bëgga the quickest possible time kon min na né yenn jël ngeen extra security measures pour darabum jox database bi ba nga xamné it will create confusion wañu lo leer rek ci dara ci lo nono because affaire database affaire computer ñun ñep am nañ trust waye am nañ ci tam doubts tout tamit même computer mo na mo jaxaso ta ko su ko nit jaxase rek jaxasona create confusions
6: okay comme trust comme ñi neen ka kuma la ya fo ñami sura kamato comme ni mo na register la nge ñi neen kale fo ene register la 2021 fo carte file last carte fayo because ma la fi double registration la moma ñana carte fay kayti fula soton ni momo yo soto o mu ni loyer mutada ma un problème molti e be mutala ici soron no le sanje fula kasola wala e be fayn dal si wuli kemelulu wala e be totutu la carte fay bu kokono sanje fula et la carte fay la so ni kombe wonya mo ñanta borra wala so wala tan ni mol nata nge ñinin ka foy voter card sotol no ni mam voter card soto nsi ni koy marsoto nsi sa systemo kono comme mi yalo ko be kané fi ñanne ndel kané fi na kibaro da male ben na masul kono so momo yalo ko register no kané fi ñanne ni ngay sa systemo kono nge jele computer kono nga foy register tale so bar nge ñinin ka voter card la ba ni wotebulun ka foy den itama ñana kuta marsoto na itanyanta a replace lale so kané fi na kibaro da male ben tale masul kono ni tara banjul kol fanan na kibarol damale bela masul kono ni tara birkama fanan birkama tundo fanan wol fanan kibarol damale bela masul kono pour muna kama pour ka kol bambandi ka ita mol la ko comme la tel mal la fi problème la ha pour ka kibarol ni ka muta correctly ni momo nata nga sat ni ngeje ni tel majeno filo kono e kan tel kol office auto nga jube ni ngaje nga ala nomba safé nga sene isalon ka maribe systemo kono ha
5: okay ramu
3: wa comme li débat ci wax ni ci sosé rek diko gëna dégaralat rek né comme affaire yi double registration bi niñ ko mëna défé possible nakala té himan li possible rek pour diko avoid di dimbalé tam ki ñoo utsi carte ni tam su waxé né borom mëna ko bari nga laj ko mo bu jéma bañ nga ba borom nga bay ko dik suñ information yëp démé at the end of the day suñ filter ba gis na sa tour dafa appé ñaari yoon rek loi bi dina dal sa ko lool motax ñu dé laccé li ñoo laccé dem de extra mile tamit sax pour gëna lacc comme li débat ci wax rek o ko téléphone ko holal ñu li bu holé be clair né ki dé amut ba amna nobo ba ngi ñu printal ñu wax kañ né ko yow yaangi won ci système bi yow soxlu lo carte BS replacement nga soxla waaw
5: all right sude kena gis na né there was an error mistake nañ maybe ci name am bi maybe ci spelling yi place bim joge fim judo or just maybe mu judo 85 ñu defal ko 58 façon yoy nonu lan la nit mëna def su démé bé aga kër doga realize li ni after
3: ñu ci dé bi ñi register won 2021 yoy mo mënu ñu edit dara fofu the only thing luñ dé mëna def moy liñu loi mais ak liñu système bi mel moy moy pour ñom replay dans la transfert transverse la moy change pooling stations way pou dé ñu es ñi la wa ñene itam nga nit la rek mën nga def mistake ba xej na borom nekké jigen nga défal ko sexe bi goor
5: wa
3: ba nga change tam occupation bi mune la li nga défal ko lénen
5: wa
3: ñene dañ lay dem ba ci kanam del ci wat ni ah sexe bi dé dang ko def man jigen la way goor nga ma défal légui dang ko jëla
5: tourer confusing
3: wa tourer tamé sa bëssa mune la suma kadi jottu bi dé hej la ko despelé way ki lañ fa def wa luy borom bu gisé lool da nga jëlat carte bi ci mom ménal options ful nga wéthir ko defa ko de correcté ndé nga jox ko carte bi esbélé dang ko téé wa nga def ko ci form bi parce que nekk dañ la di filal form nga binane diw dé li lañ change ci cardam bi dañ mistake hej na tour bi ki la won ñu def ko hej ba mail la ñu def female ba occupation bi li la wa yoy yep ménna ñu pour ñu change ko so tiéñé rek li nga tiéñé dang ko bind ci fam nga jëlat ki biñ ko joxone carte biñ ko joxone nga nangou ko tiyé ko stipul ko ci final bi nga jox ko bu s bo xamné defal nga ko li de correcting
5: ah ok
3: all right wa
6: ah ok comme ñi ni karaya fo ñami comme ñi ni karaya fo ñami ah comme ni be votas carte fenk la fo tool wala wrong spelling comme ka ça fait koy mari to ça fait ñami mistake go ketaje so wo aka change no le bari ñinan tal wol lebe change no la 2021 tal wol mi fo fendi bije abe systemo ko no ñami mba fundini ka woñale fo fendi mi ko fali no woto war ni atale de gis tata ñi watol le ko no ñun 2026 gis ci sono ko no ya jube ci tata fo su ko no ya jube he ye to sa fe ñami ci computer ko am correct abe la id card bala ñama am correct isi mu runo timoto le ya ta dami ya fe ko ah yente to sa fe ñami am correct ay nak la ten so wo fana mbé to falin nalé système ko no ba prin lé bar nga carte flow mi ndila mbo talé boulé nga landi so isaaje machine ko no fana mba safé la jélé comme il like mistake talé wala nga print ay côté ké nga wrong spell nek wala nga mba print la ay côté ké so mbo safé la système ko no lé nga carte ni même kouta mañi mbo dilé la lé bar kouta ma mi mistake go babala mbo mutala mbambulé pour in case of reference kay tane comme problème et mistake go le kéta wala tane nga carte ni print côté ké nga di maril
5: all right sude am nga lo buga laite wa IEC mon nga call ci 7000330 7000330 if you want to call into the program have questions or queries that you want to make to the IEC team you can call 7000330 and we will answer your questions bala ñu jël ki ci line bi hello
7: stress mang la ñu di ñu ko dalal ci programme
5: fay nañ la
7: wa dans ces affaires am no solo trop
5: jeri jef
7: pare dis ya ma ngi ci good do bugari def nga
5: jeri jef
7: comme ñepp dina la lay do ya en ci mu ngi wess ko so way ya gone through so many difficulties est-ce dis le tar que son leni
5: jeri jef
7: man luma bëgg advice ay fi le dem put more emphasis on ID like for the card issue do pour administration propose pour la sande carte la on sta nga
5: wa
7: ñu ba dañ nga ñëw ci centre bi naan suma ñu dañ ko defon ci naka ci carte montréal it's not meant for that it's only for sande carte la su ñëw bi jëk ko sa draw bi
5: ah ok
7: ID card wa ID card moy pour identification so tout way for the card pour sande carte rek la wa ñu ba dañ de wone dafa real ci ci ma passé bi carte is not meant for that only for sane carte rek la wa ñu bari am nga do de wa yeb
5: okay
7: da pare mag nga naka nama sitam ñu ñeen di jërgé bu rafet parce que gis na kess bo xamna sa benn wa jour dafa indi metti dom kan imagine photo bi am 19 years second bi do ko waré am estime cadre bi nak la la wax
5: wa
7: so people have to be very careful on those kind of issues
5: okay
7: mag ad ci mo ba ci ñu ñeen di jërgé bu rafet de dia du nek ci wul job mag nga na ko ci lolu
5: jeri
7: jeri yalla ñala ar ñep dig dig ak ala jamaa le dem ko bon ni good job te ñi ñep ñi gëssu tamit on sta
5: amin
7: jeri jeri
5: jeri jeri adiga ngeen lolu
3: wa mu doon wax di le emphasis on comme voter card bi pour sa ni carte rek la
5: ok
3: wa ko mo ñene dañ ko jël bu ga cey def sen transaction c'est lolu lañ de wa dañu ñu ne dama ko defon suma post bi ñu saacha post bi saacha ba yobbu yep ñu leen li every 5 years la war di gena buñ la ko defal def ko sa ron waxande bi
5: waw
3: ay sko ñu sa de la ah sa ca bi da yobu nako man nga fu neekon
5: muy won ci calfe ba
3: ci calfe waw li wax ni ñu ko wajjere jeuf waw dekk lolou de momo ci wor ma lolal ne woné xamna replacement bu amuto ñu bari duñ vote
8: wa hakay
3: wa
8: hakay
3: wa way diko waxtam jërëjëf
8: wa 7000330 moy number bi bur call su dé amna lo bëgga gay léral la ñu délu waat rek waxati place yi ngeen mëna délu pour dem register am jot sen voters card way ñu jël ki ci line bi bala ño délu waat ci place yi nonu hello
9: hello na nga def
8: jama rek
9: wa man da waral call pour lacte man dama dekon bakote bakote layout so fofu la voté won 2021 legui way sama card bi dama ko misplace so legui way dama delu waat bakote place ma defo won registration bi 2021
8: wa
9: gaay ñu pare on of registration so dama la ke fan la ma dem pour me replace ma card
8: okay
9: legui man dama musu rek man a do job ma ngi tugu am brusu
8: ya ngi tugu brusu
9: la wala registration ma card
8: okay wa deg lool dinañ la leral lool
3: wa mune mom bakote la ste won
8: wa
3: wa bakote mom pour replacement bi la anywhere within KM why team bi right now bu bakote mon ci lower basic school bi wow legui mom bu deme fofu dina ko ko replaceal why I don't know whether suko replace still he still wants to be voting in bakote ndax dafa buga comme comme mune mo ngi brusu bi na dafa buga def change
8: mo ngi ñoo deglu mon nga ñoo tontu
9: okay ñene mën na def ci bakote lower basic
3: lower basic wa fofu lañ neeka legui dafa dess buñ wa buñ la ko replaceale do you still want to be voting in bakote na da nga buga change
9: I'm not
3: Wa legui so ñewé ñu défaral la replacement bi légui war nga gaaw nga ñew ci bakote lo bëss bi ñu défaral la replacement dépare so paré da nga dem yaram bamba ci office bi
9: yaram bamba
3: wa fofu la office bi nekk légui bo démé nga ne len dama toxu légui da nga yebbu wa les cartes bi nga ne len dama toxu légui brousse bi fi la buga di voter den gaay dinañ def change bi fofu yaram bamba ci office bi ci kaw tali bi rek after Kasu Junction first gear second diga gi sign bo fofu wa
9: Okay,
3: good. Thank you.
8: Jerry Jeff. 7000330 my number for call. Bala ma ñu jëlati ki ni. Hello?
9: Hello. Assalamu alaykum.
8: Wa alaykum salam.
9: Alba ha gëw nga ma ni ka kaw moy. Ngon alba ha gëw nga bu ma ni ka kaw la.
10: Ay ba afa ma ni ka kaw la ba moy la le ha.
9: Yo ngo.
10: Eh.
9: Ko dañ ye ri da so la mo wi bula.
10: Ha.
9: Yo ay ibe ta ba ki jore sa na ba ko le mu ya fo ka no ba yo ba.
10: Iko mille registration wa tajuma.
9: Iko.
10: Ha.
9: Iko mo wi bula wala ka do si na bula.
10: Ha.
9: Yo ga ay ji de mu ya fo ka no ba ba le ya sama ki de fo ya no de sama ki de.
10: Ha fombe sambala kito la fonde sambala kito la.
9: Ne jaay ne ba ne ma la ba e je jamay ni je la ba ko ni me je mi ne ba ka de ba ne pe ka ma ti ya ha sa e me lo la foni carte votes card di wato tan tambita wato mo sinasi ya ko djube ba ke la nyami yo ngo do ni nga ne ka de ba ba la ye ka ma djira wala du jamin ka de ba ka ba ye sa ma ti ya ha sa ni carte fay kay to ni wato tambita sa e me si la nga ko kacha e na djube lu wa bel e buso mi la le ka ye na oke
8: Yo na la ye ka ma shine ne lu no ibale la kay ka mu jumaale ka mu jumaale ri je ko jinya bula ha na le ka ma gi je shine ne ha no sa yalam be do ko lam pare fulu ban ne la kurata inshallah me lu wa mu bla la lu wa le no ma yalam lu wa me fon telefon ka ta ma ni lu wa la ola ro ga ba ka ba ka abarkay mo kende abarka ba ka okay jeri gen def 7000330
10: ya ngi ko do ma da bi de zero yi bari nañ
8: ah zero yi bari nañ
10: ah waaw
8: gadi gadi ko
10: waaw
8: nañ jël ci ki ci line bi hello
9: assalamualaikum
3: wa alaykum salam
8: jamar rek
9: waaw man luma don la ke suma card ma register won 2016
3: waaw
9: yu don na ko 2021 so la mahamoun na ngi ci valid na dama to ni pour renew replace waxe
3: mune 2016 bi mom la voté 2021
9: oh
3: 2016 bi ak 2021 bi bokuñ de 2021 bi ak 2026 bi ño boka way 2021 voton nga
9: wa voton na
3: wa legi card bobu mom nga wara voter 2026
9: ok mon akoy yu su
3: wa legi da nga hol si card bi nga hol date bi da fa am first 3 digits then nga am 6 then nga am benen 6 seta sa card bi nu mel
9: Okay,
3: wow, wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Three, I'm six, wow. I'm six. Legi si first okay. After three, before six digits, 2021 bi more van neka, moy year bi, month bi, so they because registration bi May la commence one, May, June, July. It's either a 05, a 06, or a 07. Apparently I'm date, then I'm time bi at the end.
9: Okay,
3: wow. Okay. Wow. Okay. Okay.
9: So
3: on
9: expiring date,
3: I'm not expiring date. I'm not. The cat from 2021, bobu mo two exam cycle la. 2031. Sila yung different general registration. Sila cat si the expire. Cat bu neka two exam cycle la def.
9: Okay, thank you.
3: Mo tamboram 2021. Ibete send cat si mom le nyu use a full vote 2026.
9: Okay, that's good.
10: Wow. Alright,
3: and the jury Jeff.
9: Alright.
3: Thank you.
8: All right. Number B is 7-0-3-0-0-0-3-3-0. Mom gonna call for muna boka ci program bi. Ñu délu wat ci nañ jël call bi tam bu gon ñu waxati places yi waye mëna ñoo jël ki ci line bi.
9: Ah na dé.
8: Jama rek.
9: Ba ma ngi ni yo guigi, ñoon guigi.
8: Ya ngi guigi.
9: Ya ga jëgëne bo bor bi ba ban bor la gaay ndek waaw.
8: Okay. Mu ne nga ne guuy gi tedu
9: guuy gi fa ah ngay
8: nga ne fo neke
9: guuy gi ko sor guuy gi yon guuy gi
3: guuy gi fan
9: so rombe local pump
3: fan ci
9: local pump local pump do rombe
3: local pump
9: waaw guuy yon guuy gi waaw
10: waaw suma mboka be guuy gi fum nekani bo mu ngi onda ke west coast waye legui ni team ba ngi tawto bantaba
9: Bantaba. Bantaba gaay ni kali ga.
10: Waaw gañu fa legi ni waaw.
9: Okay, dina dina trouver fo.
10: Okay, okay.
9: Bantaba.
3: Waaw. Miscous.
9: Okay, jerejef.
8: Okay, jerejef. Waaw, legi mu neño del ci place yi nga xamne mom la gaay mëna dem.
3: Waaw, ñu bantu wat fi gaay ne, team ci fiñ ne. Waaw, ci tundi bakaw. Bena team bi mu ngi Sabina Junction. Benen bi mu ngi Old Bantaba ci bir Bakaw fofu tundi Joshua am nañ fa Kanifin South ci Jumaaji mo yoni Iceman bi bo boy dem ci Kanifin South mosque bi Joshua Bantaba team am fa Ebo Town Sancha Batam am nañ fa team Talinding Bantaba team mu fa ci Bufa zone bi tamit am nañ fa team Lati Kunda Sabi ci Jumaaji fofu tam timang fa lati kunda ñu ñew sere kunda west lati kunda yeri ngaña opposite mbissar timang yi fofu koto kware timang fa koto layout ci football field bi timang yi fofu yi betay ba côté lower basic school ci bir school bi tim mu ngi fofu sere kunda west betay aren betikan divine prep school gaay ngi fofu ci biti ñu ñu tundi serakunda jang route johnson mi bambo bi duga ci bir touti rek bo lu demé be ci kanam fofu di ngeen fa fekka tim bi arène betikan fofu tundi bak fi la bundung ñu ngi fofu arène babun fati bundung ci mosque bi ci jumaaji tam tima ngi fofu ak bundung bohol
8: okay 7000330 moy number bi pour call liñu déssé ci minutes bari wut ñu ngi déssé 10 minutes mën ngeena ko layté wa IC team bi la place ngeen mëna dem ak yena yi nga xamné jaaxal na leen ñu mën leena dimbalé 7000330 pour call le yeen début bi ngeen commencé registration bi ni ndax amna yena yi nga xamné jomal na leen jaaxal na leen trop yi hew yo xamné is out of the ordinary ñen ci ak ñun ñu jël cola bi ni
9: tamo
3: lo
10: kera do
9: meñu ngaro la mo do la mo ngi ngaro la 2016 card le membre
11: Alors, Marie vote en 2021, donc c'est la campagne pour nous en 2020.
10: 2016, vote à ce cadre-là, Baboul.
11: Oui. Yeah. Ah.
10: 2021, t'es où?
11: No, no, 2021
10: card. I will let her. No, I'm out. I'm out.
11: I'm
10: out. I'm
3: out. I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. I'm
11: out. I'm out.
3: Nam
11: nyanda ka dota ala ko te
10: garay ni at ni 2016 voters card le babulu
11: yes
10: aman 2021 soto
11: ha
10: de la nyanda dota ala bat ni atara fanan 2021 voters card babulu kono
11: yeah
10: aman nyala voters card dota ala
11: okay
10: ha
11: thank you for clarifying
10: okay baraka
3: baraka
10: okay.
8: Jerjef 7000330 moy number bi pour call ñu jëlati ki ci line bi. Hello.
12: Assalamualaikum.
3: Waalaikum salam.
12: Hello.
8: Hello.
3: Hello, ñu la dégg. Waalaikum salam.
12: Wa wa dama laccé affaire yi Sukuta, Bori Sukuta. Ah man ma ngi Sukuta néma su. Aw fa timbi ban bor la néka bor bobu.
3: Second
12: question is, man don deglu affaire 2016 bi.
3: Wow.
12: I think confusion bu fa neka. Ñu ñu wala clarify. Because man yi dega two people ñom ñu ngey wax ne ta diñ am 2016. You voted for 2016, bobling voted 2021. I think you have to clarify that to them. That was not possible.
3: Did it?
12: Because there was a general, while I have met many people, they believe that Nyom Kat didn't vote in 2016, Boblen voted in 2021. So that message is not coming out clear from you guys. You need to